0: sɔn sɔn su gbɔhun sɔ mi ha turɔ turɔ mi na deo mi ni yina ma fɛ ba yelo na na kpɛ ka ti na titi nɛ na o tratɛ sɔn ka gbeda nɛ na o ka ti garu ka ko a ma gi hɔn na ka mɔmɔ ni ko na tratɛ sɔn na o ni gbeda na na o ka wusa yi beba n den baara nua beba n waba yi nkuma beba waba yi ni yina ko n yɛra o de ko wɔsira bɛhɛn ti gbɔhun sɔn gbɔhun nɛ bɛhɛn tɔw ka n gina kpa n bɛ na fɔ ko de ko n wɔra n bɛ na. The heavy hawa asa ko haga nagihon akaramo wa ho yo be wa na ma wa ba due go ho ma ka go ma kan ga hago bo ma be ntimi go ma be ma wa o ma du de be
1: Ojuma yoni e ti o tumo wara ri o ini tini ojo eti titun miran ojumo kejila osu okudu odun 2016 ni ogbon bi a se mo pe adura lo ma ngbarebu mi ba jokore ba ajobere bi a se njade ni otojo ti oni aye oni ti wa mole mo kin kabale kan si lore te gbe kamo akoko la otutu ti awon inu ira jade we ti se pratente aka pe lori atunse nipa isuna owo ti odun 2016 ni ogbon afikun owo ile wa bi 50,000 oke ni ona meji le lodurun ni fun awujo eto eko ilera abo ati ohun ogbin e tin se budget rectificatif de 302 milliards supplémentaires pour le social l'éducation la santé la sécurité et l'agriculture nipa imototo lawujo awon oni okada eyi ni ibere awon ti a ngbe leyin alukuku nso ni waju otito awon oni okada yi awon ojo melo kan leyin ase ti agbejade nipa kiko owo tiketi ti o baje awon obere ti ntaja tunkun won se orilele nipa agide won iwe ti se labusol ni tira ka pe nipa eto aje idagbasoke ohun amayederun ati ibuna owo ile bene ti fi onte sori idogba titun miran fun eto igbega lori ibasepo laarin le bene ati ajo ifowopamo ile africa ti se bad won ni awon irisi titun miran fun eto idagbasoke pelu eto ere balu afesegba agbeye ti odun 2016 ni ile America awon ilana lati fi wo orilede yi fun awon alatileyin oludije ti nru awon ibere melo kan jade bayi be gege nipa eto ajosepo ati didapo mora won lawujo awon orilede iwo orule Africa irin ajo elekeji are ile wa ti so eso anfani fun ile Benin pelu idije lori isisile ere balu afesegba agbaye ti odun 2016 ile Mexico ti se ifilele aye yeyi fun yege re o ajosepo ati didapo mora won lawujo awon orilede iwo orule Africa irin ajo elekeji are ile wa ti so eso anfani fun ile Benin pelu idije lori isisile ere balu afesegba agbaye ti odun 2016 ile Mexico ti se ifilele ayeye yi fun yege re o ajosepo ati didapo mora won lawujo awon orilede iwo orule Africa irin ajo elekeji ji are ile wa ti so eso anfani fun ile Benin pelu idije lori isisile ere balu afesegba agbaye ti odun 2016 ile Mexico ti se ifilele ayeye yi fun yege re ajosepo ati didapo mora won lawujo awon orilede iwo orule Africa irin ajo elekeji are ile wa ti so eso anfani fun ile Benin pelu idije lori isisile ere balu afesegba agbaye ti odun 2016 ni ogbon ile Mexico ti se ifilele ayeye yi fun yege re pelu

Eka san gogo e ti en wa lori toni ojo iteni ojo ini ti sojo eti ojumo kejila ninu osu kefa odun tamo si osu okudu odun egba ole meni dini ogbon mo kin pe eku dede wo yi eku gege bi ojo sinri ago meta ti kun seju medogun ni ojule sewa omo yin aburo yin ti amo si Michel Dosumu ni oruko mi arakorin ati amo si Agbulaka Castro awon ni won be ni ori ero fun wa awon ilana awon iroyin lokan itimo lanfani lati bi to ani etini awon woyin je ni gbogbo awon ojumo kejila ti odun osokudu bayi ni o ma nsodun igbogunja ise isegusi lodede awon omo kekeke je ni ile agbaye a o si alaye die nipa re gege bi awon ilana ti ati ile binela sile lati de na ohun yin a si lalaye fun wa je ojo toro ni nbo bi ose meta koja ni ilu parakuti ofi shategun la to fi owo ile kan ni adubu beyer to fi siku pa enikan to po fi je fi farapa je ni tin se bale eleyi o wa ni ojule se wa lati fi ope ateyin fun gbogbo awon ti won si ra lowo fun je a o sala ide ni pare a fi to ani ti pe awon oniroyin ni ledo bene ni orire fun won tori pe won ti ni eka lase ijoba ti o ma se moju to awon eto iroyin je enikan larin awon oniroyin to be ni kanatura ti o je ogagba o si alaye ni pare die ti a fi to ani eti bakan na ni je awon onigbode awon lopo onigbode won kun ti won newo ba awon aito ni gbegbele wa je awon sise kan lati fi mu awon muluka to je pe won ni won ru eru irobi je on tun be ninu re a fi to ani eti won ni awon iroyin ta fe lo nipa re e ba wa lo ti ya o Oke okay, lekan si pe eku gege bi ojo sinri ese kabo si bi akanse awon iroyin asan ojo ini bi mo se wi ni gbogbo awon ojumo kejila osu okudu bayi ni ile agbaye an sodun igbogunja isekuse lodede awon omo kekeke kini ohun ti ile Benin mu duro lati de na ohun yi nje a se alaye arabinrin ati amo si Giselle Daga ni o se iwadi lori ohun die pe lati bi odun egba ole meji ni ati da ajo si da ohun sile lati je ki won ma gbugunja seku sile dode awon omo kekeke je ni olodo bene ofin ko de ofin ko pase ki awon omo bere ni odun merila ti won ti ni odun merila ki won lo kose ni eleyi o je ohun kan ti o buru e je awon seku sile dode awon omo kekeke bayi ki omo to kose ni olodo bene ye gbadon ni odun merila gba ko ki o to kose sugbon leyin gba ti a wa pe okan larin awon onise owo to je igba keji alaga awon onise owo ti lu paraku o salaye lori opolopo ohun fun wa gege bi ohun tarigbo latenu isu lo wakunde ninu awon alaye je opo larin awon ti won je awon ojule adani ti a npe ni won ise ni opolopo won ni won gbogun ja ohun ti won kekakire awon omo won gbono sise ti o lagbara ti a pa julo o nse lalaye na siko pe o ti di mo fun gbogbo awon oga ile ise pe leyin gba ti omo kan ba ni odun merila won o le gba sinu ile ise to awon miran to je pe mo te ti ni odun merila ti won ni agbara awon ise miran nbe to je pe iru omo baun ni ti ko ni agbara to ba ti ti ni odun merila sugbon ko le se ise carpenter abi ise arele tan pe ni masun yi tori pe o nidi agbara die ye bi ba tete ni odun merin ato je pe ko ni agba lati fi se bi pe anje omo na ni ya ni ko gbono sise yen ye eyi to je pe awon omo ti won ni odun meji din ni ogun awon na ti won ti abi ti won ti ni odun meji din ni ogun awon ise miran nbe to je pe won le fun won se gege bi ise ki a lo pakuta abi ki a lo ni ibi ti an wa golu abi be lo je abi ibi ti an se awon ogun oloro won ni iru omo bawun to je pe ni odun meji din ni ogun ko gbodon ko pa ninu iru ise bawun ni nje bakan na ko gbodon sise asewo asise asewo ti awon eyan kakire yi won ni omo ti ko ba ni odun meji din ni ogun ko le se papa julo ohun to je ohun ise nla ti o je ise kan to le fun omo ni aisan won gbodon se bo se to ati bi o se lo je alaye ta gbo latenu awon woyin sugbon eni wa won julo tamo si Jacques Degbe to salaye lori ohun na o wa se lalaye ni asiko pe
bi a ba gbe olodo ibine awon ipile to je pe eleyi po ohun ni akoko e to je akoko ohun ni kufu ikeji ni plateau eketa ni albori je e to je kerin ni ibi ti agbe wa ni ipile borugu awon mo won fi mo sise oko ise oko awon mo ti won lodun je o je nkan ti won ti nbenu atelu ti won gbogun ja eleyi pe omo gbono ni odun kan to ye ko ni agbara agbara kan to ye ki a to fi sise kise tori eleyi je nkan ti o buruju alagba Jules Wakunde to je gbakeji alaga awon onisowo ni luparaku wa gboro oni gbogbo awon to je pe won ri irufe awon ohun ba oni ti ko bojumo to je pe won ri pe on din je omo iniya awon ilekun ta won se sile fun iru eni banu ki o wa fi esusun won abi awon ile ise adani tan pe oni se tun gbogun da irufe isekuse lodede awon omo yi ki e lo fi sun won je won gbe igbese ki won je ki won benu atelu eleyi tori pe o ye ki amu awon mo agidigide ki a ma ba fi won sise kise ise ti ko ye lodede awon omo ki o ma je jamba fun won ni ojo waju inu itesiwaju wa ninu ategun to ja ni ilu paraku ni o lo bi ose meta leyin ni ojumo kenindi ni ogbon osu ke ka won odun de ti o fi bo opolopo awon je to ka awon ile lolokan ojo kan e to wo ogiri ile kan ni adugbo beyero eni tin se bale ile na leyin opolopo awon ira lowo ti won ri gba je wa wa ni ojule se wa ni oro yi Suleiman Biaw loruko re e wa fi ope fun gbogbo awon ti awon ti sise loju se ogile se radio fraternite pe awa la je ki gbogbo ile agba ile gbo yo ohun se sele gba je awon du ohun dupe lowo wa ohun si wa dupe lowo gbogbo awon aralu aralu patapata ti e sowo si awon awon asofini awon alase ilu papa julo awon ara abeyeru patapata lokon lobi ni awon ohun dupe fun pe olorun alagbara ni olore je fun ohun ti e se fun awon nipa ijamba to waye ti omo to fi je olani pe ti awon to kun won farapa nje eniwa awon julo Suleiman Biaw won se lalaye ni asiko yi pe sibe sibe awon ti ko ni ojulewosan sugbon ibi ti o seyen awon gbo wa lodo awon ti won se ti asa ibile ki won toju omo na e ti se ti iyawo o tin ba le lowo lowo sugbon ninu itoju ti asa ibile na ni awon wa ti awon fin tesuaju nje o tun bere fun awon ti won ni inu rere ko won ti ran lowo fun ohun na tori pe ibi ti won ti lo ke ti pare awon tun ku ti awon nawo ye o se lohun ki gbogbo awon ti won ti sewo si awon ti ohun bi olohun ko ran won lowo o fi number re sile mo ba se pe e ba n gba lowo lowo bayi te fe si ran lowo fun arakorin wa Suleiman Biaw ti ogin wo pa omo re to fi pa ni beyodo e le pe ni ori ero ta mo si 01 68 15 160 ani 01 68 15 160 ki e fi da lola o da o te si waju lori awon to kun gege bi royin tojo teni won wi fun wa pe awon oniroyin won rire fun won tori pe o lo bi odun mewa ti ko si eka alase joba kan pato to n dari awon oniroyin ni ilodo ibine sugbon o ni kete to je pe arondiwa romi ariwa daide je o wa si eka alase joba kan fun awon oniroyin lati se moju to won idi eyi ni a fi pe alagba ti a mo si Frank Awunu to n sise ni ojule ero amawuran ti a mo si canal 3 ti ilu Kutonu ohun se o se oro o soro mi lo kan lori ohun yi je oni inu awon dun nitori pe ati ni eka lase ti yo ma dari awon oniroyin ojo ohun rere sibe sibe o ye ki ijoba lode wa ki o dara po mo awon oniroyin fun gbogbo awon ise ti won se ki awon ma ri di re ki won ma sin ba won sise na bo se to ati bi o se ye ki won ma ba jina sira won eyi to je pataki idaleko fun awon oniroyin ki won le ni lo saju tori asiko ta wa ije asiko awon eto ero igbalode je to je pe ki won le mu adogba gege bi awon lede to kun yo je anfani fun abo seto ati bi o se ye je o si wa fasiko yi ki are lode wa je fun ise kadaka to se lati je ki won si eka le se ijoba kan fun awa oniroyin ni lede wa je lati wa fi pari awon eto yi ni mo lati fi to ani eti pe igbogun ja awon sekuse ninu awon ti awon yan ko kakire lori awon ohun ti ko tona awon olopa ti pile borugu ni ona ilu paraku lo si lundali awo te oko kan ibi ti won gbe ko awon ogun oloro si to lo bi isuwon 80 meter isuwon ni won ri nibe
ti awon ta ibon pa le bi ogofa bi on lo bi igba meta o le medogbon ni pa le ti won ri pa le ibon jo ta ibon ti won ni ninu awon wonyi sugbon won lawon ti mu eni meji ti won fe sosun to je pe won ba won ki won fi je ki on le ri bi o se logba ninu awon eto yi lati fi ri imototo si awon na awon won yi ti won fi wa na ti awon onigbode won mu je ibi ni awon mu oro ita mu iroyin tojo te ni fi igunle gunle mo ki pe eku asiko wa je ni asiko mo se alaye lori ajodun ile gbaye ti a ma nse ni gbogbo awon jumo kejila osu okudu ta wa yi gbogbo awon osu okudu igbogunja isekuse lodede awon omo kekeke ase alaye nipa re baka na ni alakoni wa ti ogiriwo ni adugbo beyeru ti o fi pa okan lani awon omo re ti o sagbe si opolopo lara o wa fi opo atin fun gbogbo wa patapata ni ojule se re do fatente ni owuro yi afi to ani eti

0: Daso lori eka ile alase ijoba ti o mojuto awon iroyin ti won ti dasile ye asiala ni pare eto akeyin lo je awon olopa onigbode ipinle borugu won ni won ba awon ti won ko awon ogun loru abi awon ti ko ye ti won mu won ibi ni amu iroyin tojo ti ni gule mo kin pe ku asiko wa oruko etemi omo yin aburoyin ta mo si Michel Dosumu arakoriyan ta mo si Agbulaka Castero awon ni won be ni ori ero fun wa ipade wa ninu ayo ati dunwo mo dagbere fun wa pe o ti badie
1: jamais seul jamais seul toujours plus proche de vous fraternité fm 96.5

0: hunhunu makariga tamma tamma a gono adini un heka foron naga dede be mbenin haji gbe okulu mako karka ta fatan ku kambe ne di kwe kwe tere ni no ko haji di di no de ben haji be di no la kar kulukin ye funu ban na ka de ri go kani nya wo kewa meri ne kin ko ba makin ka funu ba de nzu mu kitam mo ba ma ye kwene e ka he di un gbe barano ya de ya gunu sunna kuna ya ya no kwene baro mako kari un ye kita kuna zikiri adua ware anki he ka ba takbir ma ba allah akbar am ba azi ona lazi he ka hima mote yo no ko senya de mo ware ko ngo bukata han dunia un na ware ko ngo bukata la harawin zaman bare ko yo no ipe bine bor kiriki sin ka yo kenani mbaka ki pe zati pe hal fa tanko bor he no bor kiri aba yo kenani aba yo hawiyani he ka yo go ba kulpa yin no bor he no bor kiri ki bor tonte kin te yose
1: ngabine irpe mo ko yo girimani
0: ikwe go yo girimani ikwe de ya ngu no ikwe yo kuno no e kan go bani mo ku zati pe nware nware o maba tani nyadi bana de ikwe ka ga mu tense nyanzu mukite ngbara maruka hurunfu agono sunna kuna mahuru gingire be maraka hinka gingari maruko sintiko burum fofo maguru karaka hinka gingari ma waka fugu latiyo na gingire noya au waka fuku na gingire gono ni kam fugu gingire sa sina tali de muro manafila hinka gingari mbugu kuna karuka sintiko burun ta yotere ngobano anabara tilasi ni kambine hini tkate aguna lada ikwe maiki tam bonkano de abine sinata alisa kano kakoka mburu mahunu ka mkubi mburu mahunu mankube karaha nani nyeri sinna talifo anakube uri kuna ina nkala akari heka irikpe suba ya diya suba ina nka moruna ina nka bonfi dana kakia iba kamurete ibonse kama imora na murita wa imose de ya kuna kwene enza salama zama asina tali maki hekana efodumu au na warite kaburungu minigumini maturuku burum na nyanzeyo basiyo manke mwaka ham amobaro nse ilikpe sabu biungwana ni yako baro nse sara de yiko gono nse nyango na alfa tanko awun teyo si na tali ano masuka tiki dali awun teyo kuna no. Ahe kurupa yi kuna na ipe kakwe terege kabiri asinka ba boroma tiki dali abine asina tali kwenye de boronka aka mamware nse ufona kayo ufona tabi heno no. Ipe ma nungware ota hekano tekulu ipe ma ta asina tali mamware nse ya yano abine ngo ba ni bonwo no. Azi ya walazi ma ware wo kan kan fo odi se
1: Allahu akbar
0: ma ware se ware wo henno zama ware wo abara tayantenu ana bara ware wo kan bayeti ma no dum ma ise ni gina ni kai gina ni kase ni kuna alazi awazi ya abara ri pe ka kwetere mbara ri pe ka kwetere ge kabiri wone yoyo no barika kan kan na dini albarka din mu ga ware hansine yo bonbon se dea haji mu ala mari kuna heka himanoya tari nankala akari na heuka burungu tete kana himani kampi hakaka mate za munamuno yin alamari na fasikansi won alamari na wato biniye kai peso yordayonna nyeri barano he foka dini dongi ka hon zabi mbaka akisakan pe pe gbete ukaka alfa tanko
1: na alfa
0: barana hajite nyaune haji duwa tayo pe pe ka kwetrege ka bildo abeki moka han dunia gano sari ama un lakari iti la haraga ana biro ge
1: san san alfa
0: abeki moka han dunia gano be ama un lakari iti la haraga de ni kan ka kaza haji nyawun han dunia bakasine tontonu nyandini ga la haraga man bon weri isun ka kin haji nata ibe ne suka kin un haji si alma man bon weri ho de ba man furka guna iwune hajiyo tutuma heka anwa alama rikwe kubaro ikwe maikosu amaika amaikiba dede nyadi gana hazi ya una alaziyo nosu hini kake dede nobine su hini kadu no hajidi wune lada se umaya kairikpe na diya seni non wune haji kayo wun alamari kuna danki ya boroba ka gbe henno te non di banka sorote abonse boroma suka akiza waka ba kinyo henno te saka ba huna kinyo di kuna ka huna nzibu anga ka bobo na kame ka yuri ya na kame ikwe masute se zanaya akuna bafo ka mkwiku muna wun alamari te maka aga rungu bafo ki hinu po ham alfa ni azia ni alazi nyangu nyadi tutu maka aga rafo mkwe zama kuna mka barukuru kumaro haruna we makia kukere mesusun hawe istere noya hawe istere vina hima na ilpeboro hawe istere na hima na alislama mbortere na hawe nyana higwa alislama bina habina na hima kwenye kana hara yoka na hima kuhara kari za mama kuma mogani ni azia kuhingese ni alazi kuhingese sana nombobuki ikwe kinse kamwingware otano awimbina yeyo nungute de labari fononduwa kite kakana halengu bina yeyo odimite elegana ikwe maishiria ni dede de azia una alazi yo hekati kiiba sama azia una alazi yo seya tukiriki nyano ya mbame mana nka hamburu kwebiri na une hakikante mbame mana nka ke dede na une hakikante suka kangbe lalani kangbe ki konu to nyari banani da ka no do mal fa tan kuna se ni se iun giri asinti ko kolu no ya ho de no ba mo furuka guna kadia o ba di gono na giri dubfo aslama tele une i gono giri dubfo na giri zontaki na giri wetaki kiniye na giri wetaki kiniye de ne ka ko gibiri hinza i huru no ya giri dubfo nagiri zontaki nagiri wetaki kini yako nagiri wegua inkasino ya ya neka kwe kene giri babaru yari gana enza slamaru bame manda nkalura yeti ipe kakwe terage kabiru gono kukisi alukurani giri mantekuna aki yukollibu allahu layla wa nahar inna fi thalika la ibratan li uli alabsar ipe kakwe terage kabiri akwe tere abe gono ko kini nazari dirani ko ga bere bere kere ga akia un dirani yodi kari kwe ga dirani di na un bere yodi kari kwe ga bere bere kere ga di zana ya wa bebara no wazi he ya bebara lora yo he le ole le abesor burunka moyo go di num nundi ya yo he no burunka moyo go di dia yo heno akwa yo sena bara wazi akwa yo sena bara loro we ye ipe ki sa gir man ta fakuna akina fi ikhtilaf al-layl wa an-nahar ibidi yakini nazar wa inkar baru yo wa mazibu wa maku wa maku wa mazibu ibidi ya wente yo kali kwa gonu ko gate wa ma khalaqa Allah fi as-samawati wal-ard na he kali kwa na taka zabo don na ganna kai go tia na wakai su dia la ayatin liqaumin yu'minun abara no lura we kabara wazi kabara mamaki he meo se woyo kamba goroka lasabu henno yo lo kari pe un pe tere kimanina atonse atonse yanu foka me ipe ka kwe tere ge kabir gonu ko se ni se aki huwa allazi ja'ala ash-shams diya'a والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون لكن ديا وينو اسكي كيف ناسه نهان دبو اسكي كيف ناتك كناسه نيا ننقل بيوين ديرو دو تنسي كان غونو كو ديرا ديرو كابسا ونندا nyangono ko ipe on furu gana furu kan ko enan furunna ipe na zana wama khalaqa Allah zalika illa bil haqq ipe na zana yote se he fogono ko ke yinoga ipe na zana yote zawenu ndiru na handu ndiru ipe na zana yote se no maduwa ko kabu kabu na he ka kuna no gunu anki na no se soki ipe binina zana ya ote no se za kabu kabu yo na hanu yo windiro na gibiri yo windiro na handu windiro na giri winkolu ikpe na tenu se si agunne heka akwetere bukata no
1: ga
0: heka akwetere mine gounu ko ki ko bukata no ga akwetere gana o akwetere gana o akwetere bota bi o pe hanfani na gana odi da akweki suba ki
1: ala
0: de ya no ni di pe bi ribo gounu ko he odi kasa zani ko ga ge ni no se o ka tirum babi ka tem babi ka te ikpe mayi da pa yokuna kirun kanyo bi ne mbasi to heka de mbasi ngin pe kubena mba pe kubena ikpe mai morena sana yo de ba mo furuka kuna nza islamo yo ayo ka ikpe na senise yo aki yuqallibu llahu layla wan nahar inna fi dhalika la ibratan li uli al absar alfatan ko anabi de ngulu rai
1: san san alfa e no ma ko
0: gura alfa ikpe ka kwitere ge ka bele bego kinin nazari bere bere ko ga dirani ka kwitere go ba zanaya wa wendi rodi amibara lura yohe na wazi biri woyo kambi moyo kuti anuse deya deiba ki lakarinte useno ipego seninaya afata nko deiba zahari bere bere kuka adhirani kakwetere kupa zanaya wa wendi rodi amibara lura yohe na wazi biri woyo kambi moyo kuti anuse deya deiba ki lakarinte useno ipego seninaya afata nko deiba zahari bere bere kuka adhirani kakwetere kupa zanaya wa wendi rodi amibara lura yohe na wazi biri woyo kambi moyo kuti anuse deya deiba ki lakarinte useno ipego seninaya afata nko deiba zahari bere bere kuka adhirani kakwetere kupa zanaya wa wendi rodi amibara lura yohe na wazi biri woyo kambi moyo kuti anuse deya deiba ki lakarinte useno ipego seninaya afata nko deiba gondyo afoza mbereyo afoza mkpasiyo akulpai kini nazari wendiro kaipa ya gono kukura yohe na wazi biri woyo kambi moyo kuti anuse deya deiba ki lakarinte useno ipego seninaya afata nko deiba gondyo afoza mbereyo afoza mkpasiyo akulpai kini nazari wendiro kaipa ya gono kukura yohe na wazi biri woyo kambi moyo kuti anuse deya deiba ki lakarinte useno ipego seninaya afata nko deiba gondyo afoza mbereyo afoza mkpasiyo akulpai kini nazari wendiro kaipa ya gono kukura na waziza kogo nturukutani na ngune sare gusu ni kambine turuku na ngune sare gusu me nturuku na ngune norupeno ya ni kambine turuku na ngune norupeno me mba wimbara ni kamte wimbanata nyeri gana de ihe nono boromba modan kate nyabang hamfani za hamdune fo kaya kan hamfani lahara manan kam modan da han sinan mbino ba tawo da ala ala handu ne fo no mba wahala be mon hunte da ki kiyama be yiwo do la la ma kin yiwo do ikpe ma ikyo kai
1: kai ami alfa
0: eri kana nza islamo yo ikpe ka ku tereje kabiri o ba won tan yo anan halintan awon bagasine ni kunano akiban se he kam batte man hunan na huno henno be ma yina na ya ku kila hara yan ki pe susu bibere ko pe fa batte awon tan yo se ya se pe susu bibere pe agana ni nze islamo manan ka mbon weri na heka te gizi no kuna manan ka mbon weri na heka deri pe na nto giri tago mbabaru boro masubo baro ko masubo gono izi no ga tutu de izi no di preko baro zibi na boto manan ka mbon kaza ikwe ka kwetere go bayu age ko senise alquran gi man te kuna abu ismail
1: alfa
0: akiya ayu allazina amanu تقول الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد كانوا كانوا كمنا كويترسه مؤمنون كيا او كان نريكو كمن المن ديارا
1: نعم
0: يا رسول محمد صلى الله عليه وسلم كمن nyanna la hara kimani barani bana o hine noya nyanna arjanna nanu na kimani alman nadi to nyoyo no irpe kirimani ko kenna bere ngune mawo na ki ya yo lazina amanu ya no kanu na kimino ako iterese ittaqullah onan ka gana onan kai ko hamburu onan kai ko hamburu na bimana o gana heka ki heka ho no sabi o moruna walitanzuru nafsum ma qaddamat liqad bi

0: magorobi ka guna guna ka bara lakari ti won kai kinki lura yo wune he kan be ginani subase he kan ginani subase subakan won kin mo buyon gonu fi na ya ato buyo ban na senin ngote kiya ma senin ngote
1: kiya ma kiya wine
0: mi ma nan kala sabu heri se ipe na ke subano kasiman naka bayugo dia o moro ke petere do turku yo no akidembe ka ala sabu ka bini din ka ala sabu ka bini bimbe mayara ka hamburunya petere agana ki wattaqullah bimbe hamburunya petere ka gana he kaya guba la sabu di banna bimbe moru na he kaya hun la sabu di banna zama bina ki foganna inna allaha khabirum bima ta'malun he ka kuna no gono kurpai kubir ka petere ge ka beri gono ko ki nye gona une labari banna ka petere gona une piyo de nyenze islamu inna nkai bongweri bon wereo kan mere kin ko kidi anabara he fo he wani fo alfa tanko
1: na alfa
0: bon wereo di nabisa he taki
1: mhm
0: ya nabisa he taki he odi wona sinte nya ki farila yo kai pe tilasani mbuwo mon bon ha zamana ka kaharon meta ya sigan hin ka farila yo di kula meta ya sigan hin ka farila yo di kerma tilasani yo kai pe tilasani bon he yo kai pe tilasani bon ibada do kame mete has gan kula nara won yo di won sinte no yan farila yo ka go no bon za gingario nda zaka na meho na haji pe yo wo ka de ayi kongo na he yo kai pe na tilasani bon ma nwe ma bon weri yela ni hini ka te yaskari pe go ba de na kula na de na yari gisi sinte no ya heyo kai pe ankante heyo kai pe haram tawa
1: no mo ki sintini no ifali lo
0: ya ki heyo kai pe faralin tawa mo
1: ka bara falina yuna
0: atilasani mo mo wedi meta ya suga hini ka te
1: no
0: hini ka kokari hini ka te ka hima denga tani hartani no
1: no
0: sintino ya bi ankante mayara kam mo weri heyo ka irpe ka kwetere ge ka bi na haram tawa nse aki masu te yala hini ka moro nan bon na heyo di zagiri di sinti o ka ka benio ma bon man bon we we ri yadi bon kuna din ka ga ri afo gonun nanam afo gonun te to manan ka tuba manan kala sabu be man bon ho bu za kuna din min ga ri he ka ri pe ho un sen na manina mari kwesa be man ware ipe masun dan akuna aki amarige
1: hinka
0: aki hinka ahinzanta alfatan kunya ki heyo kai pe na halali ta wanse ka baranse halali mon bon weri meta ya su gango heyo di lo nga lo he kai pe go ba dengo hartani dengo tonton dengo asorote akuna boroba hin ka wodi o ha ifo no man sai pe halali ta borose
1: na
0: de meta
1: na
0: zama yugo be he kai pe farali ta borose e kai pe atilasani sai go nyawdi bi la kin gari na dimidimi demete
1: ye
0: go be he o kai pe haram ta wa borose za muna muna yo na bagiyo hanyo na zina yo na panta panta na kormoto nyewuno he o kai pe haram ta wa to ahin zanteka aseni go ten ya ki he o kai pe halali ta wa halali nse nga lo he ka hima roba hin ka ha ifono za ma sa aziki kai pe nanu nga zuki ga gunun kame haram no
1: halali no
0: halali no kai pe na halali tawa nse yala nga lo yaska ipe ku ba zama unwe almani baran halali no mon bon weri weri odi na bisaya we kan nan he o zan fu kunan nan he o higi na har kan nan he o higi abaran sai halali no da rabar halali
1: halali no
0: mon bon weri aharu aga win haki o torani ase awe aga awin haki o torani ase de he ona kai kwe halali ta wanse nye di bon kuna mban bon weri aki amari alba danko aki ainza atakinte ya ya kwe ko barayo boro mban bon mor weri weri yala mnan bon morani na heka na dini nan bon morani na heka na dini yala nan bon mora na takin teno ya heyo ka ahimani alsilama mam bon weri weri giri mune benio anabisa ya ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kenta kay sen no yaaki aki min husni islamil mar'i tarquhu ma la ya'nihi agono islama une bortere une kubeyo kuna na une boriyo kuna yano amoro ka bon fe na he kana diara
1: alfa ni da ko sallama ga idon na hin feri in narzuma yanzu yini da sonna ni abin sakai ke te 044 70 44 44 bon ni alfa bismillah
0: dia tarquhu ma la ya'nihi he kana diani maki he kan nanam ba ikina kuna nginki de heka heka nanke nanke de nka kweni de heka ndi me ade abonse ni ade mose nunka nanno agoro de nka kwe heka aduani
1: ni ade mose nan bon yenu ndu
0: nanndu de nyuno ya heta kidi no ya ande Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abine ki heka na heodi mariga ise hadisi girimante fokuna kasini ise أكي إن الله فرض عليكم الفرائض إن الله فرض عليكم الفرائض فلا تضيعوها أبيو قبيري كاكبي تريجي كبيري أكي هكان فريلا يفر التا ونوسي نوبومي أنا فريلا يفر التا ونوبومي dey no masuka farila yodi ki konu osuka kan lalani noya eh ze islamo hadisi o sintio heka sintin na di yeno hadisi di gonu ko senise ya farad al faraid ibne ke ka gonu fi na farad al faraid di yeno e ka baratilas zagingari na zaka na meho na dimi dimi yo nze islamo nyaki wahadda hududan fala ta'taduha nyaki heka ana hefo halalita wanose ka zaka zaka yotenose osuka tikidale abon ina noma ina siniko dia mumbon weri akuna nyaki waharrama ashiya'a fala tantahikuha nya ki he kanya na he foyo haram ta wanose osuka hura kuna fata ngwa kya marige no ya
1: ataki
0: ataki ainza na kya
1: ainza
0: ainza no
1: ainza ainza
0: aki hadisi o yun he taki ka
1: na ainza
0: ade ainza na kya
1: ainza na kya
0: anwa ataki nte nyano wasakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyani fala tabhasu anha
1: Allahu
0: akbar
1: Allahu akbar
0: nya yirikpe bena hefo yunnam kadanye abonwo osuka heyo di han kuwa kegi osuka heyo di han kuga kegi zama win hayo na wona kegiri okwino dan kalikuna okwino dan halaka kuna
1: zaifo na mansa
0: yana heka na dini suhura kuna
1: na'am
0: heka na dini
1: suhura
0: suhura kuna senika na dini ma bon fe
1: ya nunka nanke masupena
0: masupena de ya mahunu wata mahunu wata de he taki obon de boro hini kan bon weri
1: na
0: nyanke dede alfa tan kon yi na noya ibe ka ku tere ga beru go ngware ama ki tan bon ka no
1: ni wa ki zaminti iga ya ki nisa iba hini feri 044 70 44 44 no ma kasiman na laika ba mun alamari ima la ndar kazi ya duniya kan kinte abanna borbiwin yingari ni banki borbiwin gini bereu amun duniya metana ai men giri kubi na metana ai ma giri zeno ka ga igu wonu iwunun nara ibada bon ni ko salama iriga inarzuma alo yenze wa alaikum salam saidi gonu ko agar no se naam umeza kieni saidi ami ami ami
2: suzika zapo wazi
1: naam
2: hata mambosa maa kene na kofa za haji ni boro mwenye mbena kiri ni ya kwa kodi buha
1: ami
2: kukwe kukaya
1: Alfano mai kauki
0: na'am
1: wa alaikum salam da ya kidin suna ne ya no mai ka sai diki alfa ifano gunna
0: yana ha kai sai ne kasu mana haji wun hayo ko tete ka wana afa gono okino munayo munayo bi na kin gbe sarano akin gbe yoriano yana ki labari ka alfa nyama alfa fo wazikuna biki bafo ka yango ke yo hinu hinu ke yo di hinu yin hari more yana ba fo go ham
1: o ikpa ma sutaisa
0: ni haji ko sutaisa kama ka ko lo yo dimite nan haji yori nan kame
1: eh ikpa ma sutaisa
0: ma ka ko munote to ikpa ma iko so
1: amni amni
0: aseni no o o se
1: yanzu fa go nuko salama iga ina rzuma yanzu alo yanzu ne kame sin kama san san yana na ikin kito uza meza nam Naam, ingo masansan meza kene.
2: Oh, eh, wo, kulu ya.
1: Naam.
2: Atan kwa hati katalo. Baan, faa uke. Kata uwa, jika mba jani kila jika alu nasa reka. Kata na jika to. Awa, kwa hende jika uoka kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta
1: Amin le asaini ma akire suna no me ka ka alfa ifa ya ka kilo domi una man ne kamme
0: naam kama won se ne kuna ya ke e ko te o be mutu
1: kana be amun mi micro sin ka ununi
0: abo sen du go moro
1: na diba sen e kin ko moro na na be da sin ka kan craft design o de bi ne meteno barki ni won kin ko unu alma won ke tutu man balla kare ti an ka volume dan sa fon ki sui na lu ka bi isi walla sin ko mane kama kin zanu kafara
0: ba mo so moro
1: yenze ko salama iga in arzuma yenze naam
2: ubewa ma daba
1: naam
0: Aje
1: Naam
2: Nasa bora makala hali mazao kemba dawa ye keke kubana hali Ana tukati nabaka ya kaburungu roba
1: Aha
2: Nga bata ku
1: Naam
2: Mazao keme Sayo yonyo mtu
1: Tok saidi nadi ku ujia uba masur dinte makinte kifosadi mba usoka ni yubu Ila kari kingi yuno kifosadi mwabma imwabma me kilo kamila kinki akingu na gurunu makinza sai mameza ai masansa wallahi na kwe na fai sai ni na di oge o ba naam aha aha naam aha wa alaikum salam akidin suna to atama no mamake loka za kwen ikwe mai no terise
0: amin
1: minti taki yake ni salfa igulu kon garu
0: to isabu haji saidi za ikwe mal herba
1: amin amin amin amin amin
0: de boro don kin mari kwen na wonde ya sene no na don asuba wahala ni abin asuba wahala ni
1: ba ken alfa
0: wallahi adun addin yusur
1: sadi boro makwe haji kaka mbon dia sadi nkiyo baka ko hinu ko abite de mun tayi ata ma bagamu waka kina pe yaji ipe rigan maka ko ezaya tase
0: yaba
1: ata ma mun tayi fo de mene fo ka nan himan mo bayin wa dini kenan ata ma akwai wa agun na ezaya
0: ipe
1: ma na mo baro ya de alma ezaya nan himan nan wa dini walla nate
0: nate ipe ma yiki tambon ka
1: mi ami ta mo amun fo li boroke hari mahino ase mai mo gine boro mun ya bi na ezaya teba sai ni bon bon narika ale mon boro mun hime o hari baka aki borfama ipe ma sutai sai ipe ma suna in tonin da alfa
0: ami
1: awin ke hari mahinu sai ma ki borfo ko ban na ifo na alfa
0: ipe ma yiki ta mon
1: ka ami ami ami
0: ne ganna ni alazi azi ba ma kulpa ima nan kan ka wata ya kai ko na dia go yordo na ya ka alfa alai saidi kidi
1: kana
0: ki dadum na alfa yoke makaa wazum za haji ungbe sintika kwa umbinu ya kankinte mawazi teka burumfu abisa woyo abisa ma kana heyo wadimi wadimi kote ta ikwe ma iki tambon kana kabara dede yo ikwe ma na hini kote
1: heyo
0: kasi sunna kuna kasi adini kuna ikwe ma imuora nina
1: kasi
0: natali de boro nkaza haji mabine yote alma mbine yote suna ngamandini gani mwino rupwe mbine yote suna aman kabani mbine yote suna aman dereni mbine yote suna aman haji saranse bofo gono hali bagi yon kinkabo tena
1: ikwa ya mafuta isi
0: alfa tangu gaya makula asina lasabu heno siaga ni kwe geono kaka saka nkwe geyo kaka geyo di mbine yote kamba kata bimi atena zibi wala inage anabedi uge
1: kabori
0: nage
1: kabori
0: nage sai no maburun kuma maka na bagiyo kan haramta nga dini ka awin wato zemine fano npe te yo kaka dini di haramta
1: sai ma trezigo gontenyo ni torania
0: ni torania di ango ki kwese na kan hodi o nyano hegote to ni na ikwa bine de no karomba kene
1: abaran za o ka beren wala mari nkin bagiyo ebite ka kwaso ke de na duwa te ka bine maki
0: maki
1: duwa za o ka duwa go nsado kwe ko bagiyo afu mu zina teni kwa masuta ise
0: a kwa mu zu musu
1: sala ku pe bo zu musu ko ga no anabe anabe adimi na mbo mako ya gikaka sali nyano mbaza mako man na bagiyo
0: na bagiyo
1: maki ka bo ga
0: no maki ka bo ga no ka bo adimi no edi andemi na atada sahabi ona teno
1: anabe
0: ikwe ma ikul paika
1: alfa ngo nku kibo anaki maki kabo dikira aside mete mate muzaka masuza ambisani mbere masugaronwa
0: masugaronwa
1: binayo na baranse nyemene na burunhe nyenna burunke binayo ni makara di zemini nani din kanye no nkiya garani ka gonu waro ka gonu matembo bine matense
0: aha yano nindi de wakati to mo kula na ngingari ma ngaji ka bana buruma dia ka kim boro kimi akwe haji no heo kan dosi gata ale heri adini we kan dosi gata mote kan kwe makadi na dia ka ke mote na dia ka ba un miliade de wakati to ngingi ngiris
1: ka ngingo fedio da bu no ka kwe ngingari
0: bor berio ka mbahini kan para kulu wanani
1: zande ma wakati to ki fon na mefru ki fon ba mega fedio da bu no ka bi sai gada ni
0: akulpa iwa zino ngpe te kaka dia den kama wazidi
1: mungu alfai wakati kan neno anabate ina be make ne khunte fa nogun namu kaki waran zai nuka tuni suro kirun wakati ya
0: ta igon ware kwe be ka kwe terage ka be riga e kai se ne ka bara dede pe mata ise
1: amin
0: ka be ne da le hotel si pe mai kosun e ka bara dede ka bai hamfani za handu ne ka kwe lahara nyono igo kere fa imani za gol dogir manteo e ka be ne baki se wahala na sanani na gabe na yeni kiyama nyono igo hun ke sai su bar fawo pe mai kulpa ikosu ina bar kulpa ifo wa yukan na hanwa da ise ina mfo yung alfatan ku abu rukaya ifo ogin mante anto nga yuko mwara za mekwe ukulpa ikwe magamuten se alfatan ku ikwe masaten se wa yukan kpin na wa yukan maka kwe kulpa ikwe masaten kulpa ise wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin
1: ibn yalfa zae kano kaburfanama uyifu ya burfama suma sadi mwara kirega ikwe masura maito subasi kwenye inyekti ya guido naluka wazi fomwani no yukano kilakari tiga zakora kuzimene sintezimene inkantezimene inzante ina fursa ma ba me kulpa ise li alfa iba kinose na aki densu isuno nan ya fefetlo fo kwe ko go ningi odo kame ngano iba la kreti tamata maga
0: nya ofana oyo
3: salam aleikum cho kati pa yo no
4: aburiko
3: koyo waka
4: nakotiko aburi okoyo pe
3: eh wako namase asuba wako koti yeno chinte ko goloyoko
4: wono la kerkarani dir waranka banna yeno ababe nanya bonodun lasa homansa wakuna ndadun bete aman sun hinika ye banna no bahini wana makoti asuba maduaka bora asegana maobo kuru zureka kuna hei gominanti na wakayo nkame tontonise igono na zangayo maduaka dereza ipara ili noko kolti nyao
3: efosu
4: dara asina talifo
3: to abori
4: mefo ili nkoyo chwe zangayo mwara na ipara ima ikoyo ipara mwena alapia
5: Prando. Oh. Oh. Alafia. Oh. sabedi ma bani so anna bibe alafia ya rasimo na na tama age no radio ho ba ba panomo wo wore en kokoreko wo no wan bi kokoreko a za suru kandi ku da wono to ya rasimo na tama shugo ba so he hum be mo nyan ko be han be na jira ko ba kokoremo imero kiwa kiwa me go udane u banyimo ha ba be not tintame yena ya ba kiwa ta ko mi nyamare ga on ga cha ogbi ga on cha ogbi bun pa osin bun garugu won ya ba ga ta won to yesu hana su be una suru kanji wada won no ya to yen bi ho bibi we ga sun bunun ko kore kome baby bi we ga sun surun de ya we won gura ma paite no kwa inu hegiwa
6: to awifu
5: abunfa mu
6: wehe
5: gona sunya ke ga wi dalo to duro bo ni kun dara mo
6: to
5: be ga sun to en kan da in be ga do in sun to su be su be sun mi da lo to ga ji ga ba bon

kunaruka numoro borum wi boro har boro ko cenar ko suba man nokke ko gon ni fo yon tono kul peiga on ind ko gon na arzuma na sara jirudo bin kan na waran kake ni don du don te an wun jibreki ni kan te gano igo nu san na ba nyere gon ko ware ba me kul peise wakti na kan yi labre man zano se tamatama naruka dindiki ne labro ni bon iba ko na no se dir ko ni to suba si atene an na ka ke bu kinzo kan ko e baka basinti mun garasa karasa na ka kirun kan kwe ko gonu ke buwasa ko kente dindu mako investo do kan me an wi labari gonu na ruka sol kan gonu ko te Alphonse da Silva do mun har ku sunai kine kaza ima zano se tamatama ne mun ni don mun ganna ko yete romia da wadai yenna e win nis conseil wan wanio minisi yona ka mani na ruka ganna kwe makinka no azansi wan wanio makinka no seni kumo kan te ho ndikira yin fai fayo kante ne kakwe kene ima abuonza nose tamatama de unin doli nkire tonton kwenene koyo kan nabalaga mungbe teyo de mine mungbe tendeniyo inwar kusuwa anuwaniyo na ukunsiwa anuwaniyo nye bine bine sharia doka mbine gana un sharia bongkono nyo honko kan nabalaga mandam mwabaro kwe teriyo ya unseni kwe kogono jili wakonde mekine kaza nindo ima abuonza nose tamatama de unin doli haja oka jirio nkwe haji niya haji kweyo asoga alma kotoyo gabo niya zaya inu nyema naruka alfa salu sila mekine kaza naruka mekine wanaruka samaburunse nye ribungo mete boroba teka inika mwin haji kwa tona higo nuku kia lazi naruka azi ufon na kayo ilikuwe mata amwin labari gune ka iba zanose tamatama niya unindoni gumunansi zeno ka abisa jiri weno atea Nia iyo kaibara labari betiriyo isi na gomnansi dia. Nia minis na koko layo naruka labari betiriyo doka malma za rumyadu wadayi. Agoro, ana minis gisime koko layo naruka iyo labari betiriyo unse ni meta kwe kubara yo. Amungisiyo, Franka unu meki nikaza ima abuonza nose tamatama. Di wakti akakin labari fawani yugo unu kaiba tonton labari waka ina abuonza nose. Nia kastoro, nia no kameda ino ruko manna ajinebina alfata nko ya wakana nose labari wa kulpei. Yenzo turku naruka numoro boron kin kante foyon tono kulpeiga zehe kaina kino sey mu labar gindo kuna labar sintika iba ko ina no se yino wukan ku kwe bak garasana ka wuka kiron kwe ko gonu ke waswa amun bu kunte ka wukina terminal kiron ba kwe garasadi dendo maruka kwe university do kamme dia bak nasara giru rubin kan nawaran ka kin ni do amun solmaninto Alphonse da Silva professeur na kakere har kusubere na kwe ko baro nyoyo kulanaruka bakdi mun har kan wanu wanyo amun mojine kwe ibinza yakini ya maduka kwe bakdi solwanu wanu kaga kwe ko gon warzuma wa mfagi na ara fai kante na Alphonse da Silva professeur na gon ko kiboka kimi nyo solu niniko heka hima nyo mate solu kene solu beri nyo mabe zama heno zama kangu kwe garasa di zan we baro naruka mun har baro kebu go kan bagoro meta gamba duniya wan wan yote ya ofisa du bakaloria amun har fuk amun har kusu professor Alphonse da Silva akin yona guna guno ri kulpaite nye der ko ba nasara girubin kan na waran kake ni do nyo ya kala kariti kebu khinzo ka kirun guna ailebo ka kinan dika pio do kamena ukun si wan wan kan baza main kan ga sadin mon nu ya ba Alphonse ni kate nse wahala mazibu unse de akulpei Alphonse da Silva professeur adika kimini wona duniya ri kulpei te soluka ga nyo kwe ko gono de irkwe ba subasi atenin jibrinza yakin ya bakdi amwin solun har kan wan wanyo nyo igbara kan yo kulnar kai za ya naruka har ku suwan wanu kan gono he za ya mun lakar kan yo do kan me nyo na akulpei te ka mun gwe gino kai manyo masamasa makite gina inwin nan na zeminu do kan me yuna kulpai samma de ayuka dibara birbiru ka hanu ineno abaka nyo yakin de ya class yo na buguka na ke buguka ke mu khinzun bakwe gara sai te so al kulpai ka ima ntete ko ne de bakere honi bakri ba teno subasi atene sai makwe beni lamisi de atene anso na batri handu idunto amun jibri weki nugunte sai makwe beni lamisi batri handu idunto amun jibri weki ni yakunte ne ina dia bak amun labari do kamme asunika sanaya labari ka iba pelna no se nyano ho kuna de ibaza iyo ka igonu para kunna agere gere
deya iyo kai ako gon beneme na me imbe kasima na alazi naruka aziyayo ngun kumayo ngun alamari ngun kayo ngun alamari esilama tere angun zigo guntena deya ima imbe denki haja barona kakire esilama tere zigo guntedi anakukari wanu wanyote nyeripe nam akwe hajidi hayekite hayikwe usuga walma koto yugabu leka bawasulu anaki diya hukuna alai naruka ziyo ka nka ikin diya ka woka nkinte yeri banna ya foka nahima hagi banna da ala alofo dimine tewe foka nahima kambaka ki ala alazi kaza note ya dimine ale azi ya kaza yote ya sali burumu dindina ikwe masuna ni alai naruka ziya meza ayate domingpe nyendi kaba nyendi ya islama tere unzigo gunte dunia wanu wanumetega bame gunko dunia te nyendi ganna wani wa islamo ya kanka nyen kumani ndo nyen na ilikuwe ware wala okulpa ikanote masu na untegwe ya kakaya okulpa isara ikuwe masu te iliseya mekinuna ka Muhammad Saliu Sila alfa na kwe kuburu imamu na yakubara yu alfa birina bara mekinuna ka aza nyasama alai naruka azia use ndia hukuna ni alazi devine ni azia kankwe hagio imano nki danyudo mabi mekine kambaki kwenye mabe murodo mabe ndia nyena abannam mwin hajiri mainka kutoye kaima almaye foka na ima maki debine nufoka na ima mawuru mawuru ni sae buruma kiwe ale azia ale ala nyeno uwe zaya te sae mugu mwasara mwa dini buwa mwasara anate ndia igu nuku mware alazi naruka azi yodi kankwe ikwe maki uyeti yubine kai na kweni ikwe makwe na iriyo ukangye kakwe ikwe makoto na bame igu nuko mware nubine kano kwe alai narukazi ya usuru hini nobu saadi hajidi ansusara labari kere mo nuka iba gubuziri no sena labari ka iba kwe nanose nyeno inwi ganna kwe tegi romiada wadai ibe anna minis konse wanu wanyogisi minis konse odi bruno kama naruka mbo manyo naruka ganna kwe sanyo ya baki nkano azansi wanu wanyo ah yanaima yanaima yambate ya kulpai azansiona ka mi konsiodi mbakin ganna kweno dia onarzuma ka so na batri handu idunte ha wingi weki ni kante na sara girulwin kan na waranka ki ni do ka ga ko ko gono nyen urumyal wadai nar ka mi konsiodi ndikere nyin fayi fayi to tuma ka nte akuna inwin ganna kwe agonu ko kibau metana ni mamma gbeta ifon guban nan da gbe fon bakin kate abinehi ma kwen mamma nar ka borun sai din kima na borun ni kumnan su kokarin wani wani ka gon ko te sadi burun mabe sadi burun bon wunniya kan gon ne kan guban na gomnan su mogine ko do kan me gro sine no kan me yo da do kan me la ka kan do kan me sadi burun bon maki sadi kul pai mari gante ina ban nam huno ka ga ba me gonu na gbe yo ka gomnan su bon gon ko te ba me mobe sadi mogine ko main ko te la ka kan main ka te sadi hon kuna bene an ko mogine zai ka ba me gonu ko ba ni ya nyeri sabu gana no inu inganna kwa ya tegi romiyadu wadani naruka minis konsei wanu wanyoni ndikere inna nyeri kulpa ifagi te onwarzumo kaswa nabaturi hundu idunte angun jibriweki ninkante labari kirebon nuka iba guzeri no sena labari ka iba kwe nano se kwenye nyeno ku kan nabalaga ungbe kamegwe dendenu anate banna ka sharia wanu wanyo kwe kogon bine gano kuna ka ngisi koka na balaga maki yana abu gwe dindini bele mon gwe ga ofo kwe ko gon maki yana abu kini dimine ya abu pene kole dimine maki yana aba kwe ko gonu doni bo bo do kam dimine maki yana abu gonu gidan bisa bon aba ko gwe te ya kulpai bene mon gomnan si sharia ahon bene mon sharia ahon ya zaya ya nyeri sabu ga no imu nye ima naruka kam megbe tiri umu harukusu imu nye kam mekwara kuma alkari wakuna kanga ke jili wakundi nye kia seto ifo adia ifo bine sharia ki nye li unise nibu nyaki a sharia uka kweko gonu oho nko kanna balaga umbe dendenyo demine umbe teyo nika bine mbaka koko dangbe ya demine kuma kako baronse gwenze ni ogwe dendeni denka kam denka jinye kame katonga mbo nsubaharu leo kulpa ibado fonyo bine kinkodi kame gbeteri foyo hakiri kanki na sharari kankisi nsuba magana ni naka agana o kangu banna mbo nyeno mbakadi shila wakunde
bara kame bitiro kan gonu in kwara kunne un igbara fa un har kusu ban nabor sinti agonu ko ki boka wakni na kai ma za ko ya ko babe o bete be ko di mo kan gonu ko bete kan na balaga nar kan un har kusu yo ba malaka di ti sadan be ka shari'a ki magana sanan barai kul paise soki dana ke ka gonu ko mbatu asubabori labari kere bon nukai ba gubzir no sena labari kunteka iba kwe nano se nino ibine ganna ganna kwe zenu ka dongoro giriwe kate baka agari minise oksi gomenansi diasi kukulayo naduka ibine labari betiru do kamme dea nyego rumiadu wadain kanye goro adika a haima labari betiru madu mwing iku mwing bedo mwing minisa kabo kula naduka mwing seni dea nyego mansa yu labari betiru kai gonu beneme na mewa kuna iko gonu minisaya gonu kukula naduka iriseni hindi sabu gana nufranka unu kakira kweko waru na kanal tura doka me mwini redaktor an chef na ha metaji yaki o hindi ya me nae zaya nina abandam mwagine kweo mate nina abandam kwenye mabeka kimi yola abari kwe tiru kai gonu bene gano kuna kukula na iriyo ezaya kwenye nina abana inika kwe di tesa di date kidaliwa kweko gonde mine kwe di ga igo ya fabukata demine igo ya fomware minisi dikere umlansi diana kaba kini lakari iti iga na kwe kuburu mbaka agari iyo labari kwete ilo di imu wala abazibu almada iba kakugwe teno saadi makisi na iko za demine makisi naru kusu demine makigo umlansi diya doa kame mwurufasi minisi fwasi kabo isi nite ni ya mete ni ya hukuna na rumiari wadaya ungu umlansi yo nyo sabu labari kwete ilo kulpa isabu dikwe ba me madam ba me mamu dankwe na ungbega tai ba me magbete kanaki tikidalo makweko gona aga sadi gbedi ni maka agari abara na zabene yenu guzaboro ya kweko ro kwene zabene lakar kanyo ka kweko gonu yenu ikulpa igonu ko kamedam ankwe mogini kabisa naya yenzo otro kuna kunu moroboro wakati kanaino anabate elfatan ko yakana no sai duniya kulpa kastoro nyina na kameda ino kama na agindi ne kakwe kene dosu da andau naruka domekine. Dak suba, bye bye.

0: Kaba Nabane sur Radio Fraternité FM 96.5 sur Soit d'aki kuloni sha mena sha chela sha kase gisonwa yarosoma baka wonora iruka yenda no bukati ansuru no ba ti anso wa kura iru baba to dabani na ko beno si ankuna ye gira be yerugia yengara kwa mi tontro wa na ka godobe to ganaga warma maya gabu sere gabama mera shamba wa dukutro dia miragia yenda ba wa kweno ngabe mbiru gaba wa mama ka giandi ba wa mama ka giandi bebe ba na ba wolobu da ba urama behege go wa na ugai kwa yenti nda ba wa kweno sanse wa za migandi ni ba na ba taba konsha ba tombu be ba tombo gabo muamita ba kosha irika hedo kwenu yeba wa tombe ba nini yenti ndaba wa kwenu kwa ba mantra kwa mani galuka su mbere bere ikpadon ikamle wa kwa dombo yuka yibo Castero aklaka wia o gison yoka ida kerebura suwa o ilikisi na umano nobu soni yemini utaki bo kilikili kare noela mohamed audu nonomo nari kamle wa kwa dombo saka kwa mbe daba nosia sere ula mani ndaru so nako de zawi mbira gyanji umamura kukwena akwero tonro Mero bishibu beka swadake bema kakiru bebe wa yadri usawo kuson be yinku yara. Be noga nturi nkwa su kana kuson dimbe noturi kuroka duro no ti angwara mo beba wa mwela usawo bura bura ntona. Cha siyera gusuro maka sun kio ura uturi chako kana yirami bame gema banka gina dune kuru mwela te gabu baso rumo meboko ka mwela ruda kuson de ikuro mwela. Bara bara dako ura be buwando mbira gya domi iye bara naba wakere nkwale kwale ye ba non yiro silami bala naba wakere nkwale kwale bayi bale mbakoko giso yeba wakere nkwale kwale turwa nyeru ka nyeru dikono ka dikono mea bala naba wakere nkwale kwale bale mbako yi biwukua no tale rata sa wakere nkwale kwale to misho na sa drogo na drogo kame miru le komunite mena bala besoku bewa beiso bala ne bam damo nyeru su ka nyeru su bam biwukwale kwale ye bambi kwa me timu wabu bonoko na ben tro sushi to gwila mbira gya me ura na ugari gira wani barabara na kode utitushia salmeso mebaka soma etoro wani kwa usu nosia barabara so ima suwa dakiyo
1: eka eka fraternite ni hawa sukumosa ka mwasu unaka sanro lea komunita kwa kuntenso nina yen tuwa zama aranisima suwa mikache gbira o deme ina labari mwosu neza agente runji sana kwa mo deme yankuwa gison soko kore kore ko yaba soko mo wareke wareke yen kore kore ami yen no tare sabi be no tare ko ameza abute ninji mena butine sa toro ami o diva sa diva mara ya gison diva won diva ku mo tura ya kada won no bu ya sa kore kore ko ame adama bbc won no bu tura gison o so atu won no bu sara we ni wa umma wa kore kore so mena behem dizem tu ami de mi sana ko wa suru ya gugia suru ya dona je batre nsuru inese ya dona ba mo meni sana ko mena gison kwa ma dizem tu so sama wa ami mena sa dumo nyenu so dia dia nessa kore kore mo yan sa kore kore sa mo doktor mahamba no soko gingre be so amisa be so yobu no ke dia ao nyenu sku nyenu ka nyenu so sa duri mo ya sa kore kore mo mema dura sa biba won no we ban ye tura za biba mara gison tono ya kada won no bin sakani so mena bibi ba baro biba sa ba wosi sunu mo ba baro ga mo ya be bitani mo mena yambe wa bibi ba sa bibo adoro bu be sa kore kore ko me sa be sa be notari amne menna wa ba na wa nyino to le ko meta ba na nyin ben nyino ban basna so na wa menna ide bibe won be ti men notari ya menna non yiro ba na tare me yiba so mo de goods ban tare ban pa ben non da nige bi pibe yeso ba ko menna so ko boko ben ya bo an créer doke sa ya son se de men ba vaccination ko mena won ba won bi kwa ban kama sa ba kuma wura ma gison ay si an kuma sin tiro mena ban kama mo bi ba wa ba kwa mi ba ma wure mo mena ya ma ko mi se won kwa do mi won ka won mi sana ni mo san kusuka barate suka le barate pe do mi sa bara konsoro ya nan bi sin poro kande mo bi una win na sumo aduna burabu ya mo ukoni mo nkonsi nkon kati garuko mena yen kore kore yesa muni mena zama faba ko suka barate nyenni suka barate pe su e go koro koro yanko pama wa de han wuso yanko pama wa de han dia yanko pama wa de han tenso mena yen kampanya san muni za bison di sia ka sintero seka di masha so ko pe ni ga bolundi ya kada ko ba inne mena megarisa men
0: e dora da mashera gusono de ikoro mwera kwa kwa embiragia gokura de buimbi bure e baba mbi bure akukariko awishwa akada dokotoro jite taka nukane guvendeman dokotoro jiruya mea giriwa wekere wa mi wekere mkwari kwari e barati basuka wekere yin kwari kwari mi de te gusono de baikuro ukawimbi ukada ba bibe bandeme barani boko urama kwa tombe bugurama buwekele mkwalikwale ibu ibibe kwa no tarira tasa gukula yengari marira no dobibara teta mbara lugia to suka titabuku inwa me bienda bal makayera ni nanembe no siya mumamekiri na ibetia inakotembe no siya mini ye suru iso savuwa mini winson suru wigume winson yenda no katia to ilamira meyo mi bara na wo bila besoka beyeru to mia de kambonogwe ka so ye se ka wami to mia bara nara jira na ta ye wo kwami ya jira na gam ganame ya tombu warimi ganaya nyinu so ye tombu wari ye tombu wari maya mera kwa kwa ye ya zambaza mai swa be ba mera kwami mag banka bido doctor dirum biragia be ba so asiya biragia mia baka tombeda mabe tinkwa me miso tontro ura no normali to ddt yibna nan sanokwa droi riba soka suleman biau wiya masanye yiro no yone metomba kwa kwami mebara na babe an yokwa babe dira babe bolu gaba bada baka wuna si kwa mi prostem wi kunpe wi no mari mi de radio fraternite ya gai kirwa yada maya tombu dema mababe an yokwa bune wi tromore wi suleman biau ya uzama tobri kwa usiara itomba kwa u wa ma awa wahala so same so la ala wangibu ye bebe basa wangibu same so la ala pitubu debi bale nduku sankuru so same so la ala wangina sibu wa bu yari ma pabu num bolo gaba menwele mbunu kuwa kuwa pabu ku inwa meinti ndabal makayala nane mbe no siya muma mekiri inye kedi bakati ba suka yunipa behem kwa kumaruge so balad naba minu gagu sinami suru iso sa wamini basuka zunye winson no baita ya baladaba wendia basam potoro kwa binu keo jite so babi mena ibabi mena maba gari sonwa gai babi sonwa so mi to nkulabu ndeni bukadam ya lwasi kumame mamba no manson kube mbila lugabu ya rademe buto nkulabu mwabudeni kadam sarame mwene kumame bukulo kwa luko kadam iba kulubani turalami mbeye barada baba yon kankara chondam baba wwen mara unrobu ka wakura netari to iba kuru boko wana mada wala wu butonkuro deni kadam salame sobu wikura sobi kumame buma mela ku nakwen kume bandaba kwame a ba gari bakura kaya dwe siru jiru ya kare unare ba makien gari maba suwami ba didoke man kio diya yeso ala dewe bedu nso bala iku yebe nkio son siyo be mitri bebe gabu bara maiku iba kuru ba benga sunwa budaka riku demi bara bi kankara sunda ba won ma bwishi ata fite mbuhera turuma mi bara ni ala kyoda mia bi mobu wamo ura na urunso urungwe wen wa ka kedi da win da yen biro ge da weru weru se aka yamitra bara de kanko a to ye robu be ba da konsi de men bohero mo boko la ko bogi mo namo bube ke bambosu banderia ye son bien be miti ba be ba be ki o son simon ben yaira ben wa yira tatura me muname ya bambe muami boko la nabu shiru diru do mi bu sekaseka kuna bu sekaseka diru kuna ya mien ba muna roke para na pa ke girwa pa ke kwa me suri son naba ita sen ka naba ne kirari anasa bura bura ntona atene ka atarata son nyebara na ba unorge kwa suru iso sawa mba soka zwa mbiso noba itaka noba dne na sera miru isi ingwa meinda bar makaela nane mbe no siya muma mekiri mbaka daubu barama na ba uma ba uma ben gaba uma uma dewe mbaba uma nimini ya behegi ugabu bale ungue ne buma we bukulu bebe basa baye nyirumu baye nyirumu maka ante damda uma ma maka eda uma ni mwene azia ka ka raja to me ungwe ne ika nere sina maka ye tonu biya baye nkarimo umu ya maka da ya uma bad anada kun ha mo pada kun sa yu sosi soy woru bada de me awu mami ye me ngwe ne buka nun se na se me so me ngwe ne aba ka won gibu se na me ngwe ne won da ya nsa na won gibu ki wo bira so aboruko ga igiri e yi so na de me yiro de me ma won mami won arai ma won aja to de me awu mami ni agari yi sa ga idori ni ye kan gemu ama sibu kana ru kwa de me awora adere ye kire yirami we draw we Muhammad swaliu sila wea urana ugari gerwa une ungwene dakari bura yetonu amomi akamaka eda anwama yusosi kite amu akamaka eda wangibu kimi anwama yusosi matonu urana wa wahala usua wangi anwiwa awiyan yokuwa mwana nusaru gingire adoro mtonu awalumaru mwana nsana anomadoke awisomi anki to maton wa wo bira so yen yere o sanro ba o da yere mu akana da e yu pe ma da konsa yu pe ura na u sobu mo wa ura da konsa ye ba poro yu pe ya kasu apesia akana ruko anyi roki ye wi Muhammad Swaliu Sila ura na u girwa yirami o mo ya maka nguma awo pa debe ba ngire mo mini e da kon ha yu sohi kura damara ge tan norba ge siga pui pui e norba gio iba kporo mu nade inwa me inda bar makayala nane mbe no siya mu ma mekire barabara so ni debe na mangirmo taba konsa irini yira mira behembar te mini ya bala na gabu babi nomadoke behembar kumaro ge senka dari mbira agia gilari be gbere muobu bibara modwa ni babi katontuko barum gbere muobami bea bala daba taba konsa de kilo kilo goba unobu miyamira balada bawa babuwa kasirema don kweru me don kweru tia tia angelmo de nata kayenda nobu yeba waba muamini unoroge muna dole yeba tombe babe muani boko la dambu kabido siru jirugia ya bebe bawa muamuami boko kabido siru jirugia siru koni siluko birami bokola ma sina butombe siria amunko sila modere silu baka unano demem bosheru bamo ne taba konsa ye ngia sha tomba nola bulisi shora bako bawa buda konsa ko ngwe ne buye ngari ko seka don pelu ma baka do bata wonu gam bale buka don pelu no to bokora dabu garibu tuki tushi ya birai inwa menti ndabal maka yera nane mbe nosi ya muma mekile na ibetia behem sha behega topu sobu sarana sawido kwa uwa wakulumba sami bante rota yera mi bensin noso banwa ma behenga sakpoite tara idabal bilagi tara gari munane to banane bayin gari kuwe uyuiten na mi romuada wadayin wia urana obushika une ungwene buwa sakpoyelu yara titakota nda dabal girobu buben gari munana yira balana baka sakpoyete yara toma ye behegi go bana bawi gal bikia uni miso babura mami gali iduro yento ni wi franka awu wi agirome uni mi bana babushi kami de wi televizion gia fkana trois gia mia wi sonrumo uni wi gali wi shero wi tobro yento de me basun yawami yawabi bama ne basun yawami menna nko yantamu yawabi buntamu busunori behen wa hai yukura kanko iba kpulo ye franka unu kanon mi mena be ika iba gero abu ka sonro komi gai koni ibagirwa sana swing swing mi sharia ibagirwa sana swing swing mi me to behenti kwa sana swing shukura na huko bugi mwa iba kuru kwa ndede yari yegu kana ira mi inwa miro bisibo behenti dabal makaya na nembeno siyamu mamekele miro bisibo beka swada ki bema kakiri u zaamu na nge ntule senka amajire gira bebe sun swada ki Radio Fraternité FM 96.5 oui Castero Aplaka Nasera to wea ura na wili kisidi nobu soni mi utaki kirikirikale Noela Mohamed Aoudou Nono nanokana makwa siya gusono kpindu meri
2: Fraternité FM Barute Nono
3: jamais seul, toujours plus proche de vous,
4: toujours.
3: Fraternité FM 96.5.
4: 96.5.